istri mana arso mijil pangan kang lo. Alon sabdai loto binator.

culo o spate, când cuști culo prapu și polom blacer, blacer. Apti cu tu mângung, penantang yudo, penantang pati culo, culo. Pelangian Dewi Sri Gentrola dulu ngaki. Najanto dulu ngaki nganggus rono sayumbur perang. Ingin dadi senopati kadange mudo Dewi Sri Genter kang kekasih Raden Sri Kesuma. Trajan trampil awas trincing terengginas. Aku nyekel pusaka curiga tak tubruk luput tak tubruk kleru. Pusaka kena ditampel disaut marang dheweke dicocokake dadak. Waduh rasane jape ora karu-karu. Bopo tumenggu merata jengane kesuwen majiwa kowe wong sekloron yen pancen bisa cilik ngalaki gedhe mateni Sri Kesuma munggah pangkatmu mundhak bayar wah kendara tugas kene.